pate te whakala whalahi atu ki am tōru matau mataka ina ngane whai tō whakanonga nongo mai ngai ki hatau tōra leo taongo. Ke oe PME ni oe ki aha ua aho ke onu mahina o ke taupata oe awhi moe ua furumaono. Am tōru ka psinga nei ko Jorinda Heka kua hako mai ki tātu hatau tōra te whakaholoanga. Ka mata mai he mata hola. Hongo fūru ke o ki o ki mai he mata hola ua ki mga pungi pungi pungi. Puka hui o tūlo ki moe atua. Ako riwa tau tūru whlewe ya pēnei ke he. Leo taongo ha PME ni oe.

Ni eta mamongo kuia ke moe e tobe ha koe vana winiwe ko au he modunei faita mangai ne toi ke tamai para marama ka bihi e mongo kuia koe varu ngurma fitu ne sen he tae dura he mongo ia he I tono ki I hake o ngawa. Loko uwa ni ngā bia, kai whakamaka maka aini ki ke ngahua, ke mou e tupe mō mou a tā mtoka. Simnai mou e tau e tau mtoka whakamua ka ai whai I tupe koe tahe mene ke tōru aki tō mou e koe e mtoka ki heke. Mui hake mui I te toru niwe, he o Leon, si haumu eke moru nei, ai ni me Leon, whanu ni Leon, koe tonga hoa mungoia he tautapu, mau ngein tonga hoa a whakaniwe, ai be kwa kehe. Tau poa mena, tau whangamina bihia, tau whaianga hau, aila mokamoka. Koe, e tau egresia e modu nei, uka. Ae mungu nei, kamata e mungu nei ke longona he tau tangata. Si... Tau matakaidanga tau tōru, poka mōi whakaniwe, a mahani ni ke mōi whaka ekere sia ka nā kai haka. Ai hako ke he haka a tarhauni. Lari ke mōua e mitake, ai mōua. Ki sia kāne he whairunga. Ka eiri liu e taumena ke taria e taumena ka tūtare ki ai. Koe mong hauni we, mitake ai mōnei kua whaitau seang. Ka koe whakamua he mong hauni we haka a kishia. Koe whanau ni ke roto matara he tau tangata. He tau maanga takitaha. Inga sia moe tau ingoa he mga hauni we. Whakatai behe. Tahani koe kauwhika. Whia ingoa he kauwhi. Koe ka aufi, ka apio, maniota, koe tunga e kerekere eski nina nina ka. Aia, sisi more se. Ta kubu ni ei whakaonga e whakau tau mena. Tunga e kubu tūsia mai. Koe kaune hau. Mepeka, koe kaune hau, koe kaune hau. Hea mwoi e tofifine, ta wahi tūsia mai, tūsia mai. Aia, koto, fai mene nene ngaro, ni kia fai niwe. Pia haka kisikise ang. Kako nga uniwe, maunewa. Aifu mene nekerea e nga uniwe hako tarahon. Whanu ni ke whakaonganga, he tautangata ne whakaonga e nga uniwe. Whakaonga whakahanoa, he wharu e nga uniwe. Tunga e whakakua tu nonao behe.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ni ne five kanongo ngome koi kiam kapsinga ko fe ni e mena ne kofa kanongo ngome koi kiai ai ko manungi mai tati se ma hokta tau te uruke he of course yanga tau nei to tai ma fisi tau aho to tai ma taki fuki kisi ara tau ne mamna ke wat ke mot ko niue ke fia fia mo kilisi masi mo e kai to kai ke ke pia fuki ni kahanda tau ke mot sunai ko ni sirani ko e kiskise anga ke te koloa ko fitahe ake mai ke mga honei ke whakat whakariari ke lata me kirisimas kai kisea gei ta uka ngai ani ka ha mana te ue maha ta matase ako na lahi e keke sampala ko e hongfuru ta alani hoko mai ke wahane ko se iturungfuru te ta alahi e lapa keke sampala kai keha koi koe mena kai keha koi koe mena ko te fua keke ngai ni ka ha mo hi to keke ke ke he mai ka ke fan ka tau mai si tu tu ni ka pi hia ka ka ke no de ka ha griffin ne tau si keke sto fu ka tau ka no mo hai mo to mo ka nang ai ka ya ko to nge keke to rung fu ta la ka ta mai ni ke ka si u si la pa pi me ni we ne ne fa ka no no mo ye ko ki ai

O katu e tole anono ngā PM Niu e ke mga hapongipongi nei matau matakai nā ngā whakalofa hofi hofi atu ke mtoru. Ko whenia tau mena ne whakano ngonongo mai a mtoru ki ai ke mga hau nei mua wai atu ke he. Hatau toru atu ka pisinga ne whakano ngonongo mai ke tau motu mamau. Whakalofa hofi hofi atu ke mtoru ke he mga aho tonu nei. PM Niu e anei ne whai whakano ngonongo tū mau mai a koi ki ai.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pe malolo le Tonga katope. Ko Filipo Modulalo mo yongo ngo. Aho pule lulu ko ni fitu o katopa wafe wa ono. Hange uglolongo kato anga iPhone wa. Ite te fili ko ya nusila. Wafe wa ono. Oku ngeya ya foki ya ngai fata anga ya ngai ahoni. E fafok fape kwa tu watu pe ka watu hanihi. O kau fafofonga me ngai paati fra politikare. Pe na fra hoko foki ya nepo pe matau tipeiti. E kau taki ko fa ma bobo be foki nga hi mo analyzo akina to lu ko e matala fo laukai una be ku to la lo fa national pe ko ma ulalo ta haini ko ia ital me wa fe wa noa o ku ki pa e ke foki pe mo fa ile pa ia me tu unga ma lunga na ia o pe se ti to ta ko fa e go Winston Peters o ku ia e manakoa o ne tu wa ki ko ia ke fa pa anga e kakai ke fa feitama mo fuatama o fa fa tapu i e taim tatau pe foki ko ne fa kau kau ki e palo Mexico e Fai National ange kua osi a eneki kato. Ka e taim tatau pe foki o pehehe Fai Green ya te nau teke i e ginau tolu ai feinga koia ai Fai National ke tongi a kautou tai pe popo at fok pe mo e Green ya te nau feinga ke taofi ai toho kupenga koia i Kristahi. Kua tuku mai e potu ngau e tama te afi hafatokanga ki fonua ki nusilani kotoa te nau tuku ngau e ahon i taimi taha wa ke taha hoata. Na pehe ko manita koia o e faya, ke mea I e kakai o nusilani, tenau ke itali pe a e huitokoni whakawawe wawe, lorotonga a e nau tuku ngā we. Ka okumaho inga ke mea I e kakai kotoa pe, ko e taha ua hoa taa ki he taha, tenau whailonga a ia ko e nau tuku ngā we, ko uhi ko e ngahi totongi mo e tuunga ngā we o kunau iai. Ka ko e nau wharei, ka hoko hawela huu kitua, nofo itua, pe telefoni ki he taha, taha, taha. Ko taha ngahi palo mesi whiriwharearea koe ai national ko hono poupou I ke tuku hifo ai tau sivi koea o I whakoutua koe bowel cancer. Nā nau pehe, ka whiri ki nau tolu, ke nau toe foki ki wharearea o taki ai whonua, ke nau tuku hifo ai tau sivi ia ke tau ni manoa I he waafe uahiwa. Nā isi tuku hifo pe foki he national ia e tau sivi ki he tau ni maono. Ka nai pehe a taha ia e kaumahaki o kusai pe a hono tuku hifo o e tau sivi. Ka kuikai kono kotoa aia. O kuwhia ma o ke toi toka ngāngi ke whahinga koe o tau whānoa mo tau ni manoa. Pea kumahi no mai foki koe kansā e nia o kulahi tahai ae mate I New Zealand. Kua o tuku ange mai e he kautaha musika koe watu ndei pea moe New Zealand Children's Duo, The Car. Hafo I fasi ke whailonga I aki ae katoanga I koia he wikeni ae rea whakafisi. O ku whawhiloa ke hafo I fasi ia ae rea whakafisi I he whānau pea moe ngahi whāmeri I hono hiwai mo tau olunga. Ku whenga e whae whapolitikare koea ae reipa ke whatontonu ae tō nou nou paanga e hiwa noa miliona I he tau whapaanga. Na pehe a taha kau whafofonga koea me whai, na whehalaki a e nau fikai, o taku koe paanga ku seiu tākoa koe whehalaki a e nau fika. E taim tatau foki, o ku whaanga I he whae national ia, ai paanga koe ku wahai I he whae leipa, o pehe koe paanga invest, koe whaanga ai whae national ia, he oku ikai ke keitanaki ai mea koe o kunau palo mesi. Pea ka tauhi ki ngahi palo mesi koe o kunau whai, tenau tō nou nou whapaanga, pea fusiai pe moe whonua ki lalo. O ku amanaki ke hirifaki ai tuunga Ofisa Merino Constapolo Kakato ki he kauwako e toko ono hiwa. E api polisi koia e I pori rua. E whakaukoeni I he tuopule lulu o wikeni pea o kwhamaino mai foki e iai pea moe minisa a polisi mo ni heo kau taki I koia o konsapolo a nusilani. Na pehe a taha e kau ofisa a koako kua nao mateu teo ke tauhi a e whonua pea moe merino. Heli au nao whakanofo e vahe vahe atu ki nga tolu ke ngahi aptanga a polisi ke ke kamata me iai e nao whakao fatongia. O ku kei fai pea e kumi a kau polisi o potiki ki hafefine ku puri talu me sapate. Pea Te eki pe foke to siu ki ai hataha kia, ka kehe ko nao puke ik nga tolu hataha na e ofi ki toko taha koe ni kupuria. O tukua ki iki e ngā hia hange koe whaori whatu tāmaki. Kuo whao ngā iai he kau polisi ia hati miu helikopeta pe moe whangakurihu whangafatapu ke haao aki ai feitu u e amanaki te nao mau ai sino o fefine. Kuo whailo hafefine mei saute okalani koe uhi koe ne feinga koe ia ke kalo mei he tukuhau vahenga. Kua taute ai e whoa māuia, mahina e tahataha pea nofo pōpula pe I api. Kua whiwhine ko mele terapō pea okupehe na ne tuku atu e ia ngai whoa matala nei kai to tonu. Kua whaire be e tahanima e ngai whaire e te au no tolu na ne whakahu nei tonu. Na e likuiteite ai pe e panke e ia ai kautaha ko ia, hiri ano lau ngai pe mono whato tolo oiwe ngā ue ko eni. Ko nga tanga pe ngong ko ko mai mai ta tole a ko ni ko fomana to to pe a pure luluen pe ko ta por kala ma pie mentonga ka mata ia e to lu e fiaf le le ai pe ki ma ai a ho John Paul din ta pasi pe mo maka o tonga lewa ko Filipo Motulalo pe mata ngong mo mea
2: streaming live radio news and entertainment PMN Play is here search PMN Play on your app store